0: gwamnatin Muhammad Gwani ya bayyana cewa matsin lamba da dakarun ke yi ya tilastawa 'yan ta'addan watsi da sansanoninsu, kuma yanzu haka an adana manyan jagororin da suka mika wuya don tantancewa da bincikarsu. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ce ta gudanar da sauye-sauye ta hanyar mayar da ayyukan wasu manyan kungiyoyi a ƙarƙashin ofishin ministoci da zummar janyo hankula na masu son zuba jari a fannoni masu muhimmanci. Umar Sani ya haɗa mana rahoto.
1: Matakin ya biyo bayan zaman taron majalisar ministocin ƙasar da ya gudana a ƙarshen makon jiya domin sa ido dangane da ayyukan manyan ƙungiyoyin yara ya ƙasa. Malam Umaru Adamu na ƙungiyar farar hula ta RENAC ya yi ƙarin haske game da wannan shirin.
2: Prime Minister Ahuto ya ce waɗansu projects aka sai a kai lissayi suna diba sun yi ƙarihin minista ma. Yanzu zai sa tunda aka maida su ƙarƙashin waɗannan ministoci kenan zai sa su sa ido su ga wannan ake yi.
1: A cewar Sidi Fodi, wani ɗan fafatukar farar hula, idan gwamnati na son cimma burin da ta sa gaba ya zama dole ta saka mutane masu nagarta inda ya dace.
3: Lalle ba wani lahani ba ne kwarai, inda ba a sa mutane nagartattu ba, mutane gogaggu wanda ya zamanta su aiki su, to wannan proje-proje in za su yana isan matsala a cikin ta ya tasu.
1: Shi kuwa Malam Abdulrahman Muhammadu na ƙungiyar ma'aikatan manyan masana'antu cewa yi bai ga illar wannan sauyin da gwamnatin soji ta samar ba.
4: Projen da ya zo, ayyukan da za a yi, a wani wuri za a yi shi, al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje. Shin kuɗin da proje ya ce zai sawa ya aiki an sa su duka a yi aikin daidai ko ba a yi aiki daidai ba, to wannan gwamnati kaɗai ta iya ta san da wannan ba laifi ba ne.
1: Ko baya ga mai da aikin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙarƙashin ofishoshin ministoci daban-daban, taron majalisar ministocin ya kuma taɓo batun ma'aikatan sa kai inda aka ƙara yawa albashinsu daga sefa 50,000 zuwa 70,000 duk wata.
0: Mutane takwas sun mutu sakamakon harin jirgin yaƙi mara matuki na sojojin Mali a yankin Menaka, wanda ya shafi fararen hula da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwa. Rahotanni sun nuna cewa an kai harin ne kusa da garin Tedermen, yayin da ake ci gaba da fargaba kan ƙaruwar asarar rayukan fararen hula sakamakon hare-haren dakarun ƙasar. Mahukuntan Ghana sun gargaɗi mutane da su yi takatsantsan bayan da aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske wadda ta haddasa asarar rayuka aƙalla mutane uku. Bayanai na nuni da cewa ko baya ga asarar rayuka, ambaliyar ta rusa gidaje ta kuma haddasa cikas ga ɓangaren sufuri a birnin Accra, fadar gwamnatin ƙasar. Ayatullahi Idris, ɗaya daga cikin mutanen da ambaliyar ta shafa, shi ne ya yi mana bayani.
5: Mun tashi gashi ruwa ya maimu muna cikin garin Accra. Ni ma nake na tashi yau, gidan mutane duka an cika, ba komai. Muno ke shara, wuzuwa shara cikin ruwa cikin gota, sai in shara ya biye shiga wani wuri, sai ya chok ya kare, sai kuma zai shiga muna. Kuma abin da ya faru yau dai, wallahi sai dai Allah dai ya taimake mu, don kayan mu komai duka ya tafi, dunki nake yi shop na mashi duka ruwa ya tafi da shi, kayan da na duka na mutane duka ruwa ya tafi da shi, ba abin da zai yi, sai dai ndugurumin Allah dai ya taimake mu, mu dokana da mu gyara garin. Mai gari John Muhammad shi kuma ya shima ya zugo, na ga an kira muna ma yan nadimo su zo su duwa mu, su zo suna cicire muna kaya, kawo muna musa, to muna duba ko me zai faru ne, to Allah dai kiyaye.
0: Akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama da kuma zaftarewar kasa da suka addabi birnin Abidjan na Ivory Coast, kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana. Hukumar kashe gobara ta rundunar sojin kasar ta bayyana cewa wannan adadi na mutanen da suka mutu bayani ne na wucin gadi da aka tattara zuwa ranar Juma'a. Tare ake da sashen Hausa na RFI. Yau 30 ga watan Yuni ita ce ranar ƙarshe da masu adawa da baki a Afirka ta Kudu suka baiwa 'yan asalin ƙasashen ƙetare da suke zargi da mamaye guraben ayyukansu da ko su fice daga ƙasar ko kuma su afka musu. To sai dai duk da cewa hukumomin tsaro sun yi alƙawarin ɗaukar matakan da suka dace don kare jama'a, yanzu haka 'yan asalin ƙasashen ƙetare musamman baƙaƙen fata na cikin yanayi na fargaba, kamar da yadda Dr. Rakiya Sa'idu, malama a jami'ar Cape Town, ke cewa
6: akwai fargaba duka ba ma baki ba, duka kowa da kowa, saboda kin san dama duk sanda aka ce za a dan wani zanga-zanga to nan da nan sai a shiga fasa kantina. So yanzu amma yanzu dai 'yan sanda sun ce sun shirya shi shugaban 'yan sanda kamar equivalent IG namu ya ce sun kashe wai miliyan 600 rand wurin shirye-shiryen saboda ba za su bar abin da ya faru wancan karen ya faru yanzu ba. To dama dai inda aka fi zargin damuwar kamar irin su Durban din su a nan Cape Town nan dama dai mayor na kamar governor kenan da kuma irin councillors duka sun fito sun yi magana cewa ba sa son wani abu tashin hankali kuma sun baza ƴan sanda.
7: To waɗanne kungiyoyi ne kan gaba wajen shirye wannan zanga-zangar?
6: To yanzu dai akwai dai March to March ta sabuwa ce ma to da akwai wadda ta fi ma zafi da wata dudula movement amma zinaji din sun dan yi shiru sun dan yi sanyi saboda March to March sun yi overtaking.
0: Malama Rakiya Sa'idu kenan daga Cape Town a Afirka ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Iran ta nemi a yi wani zaman tattaunawa a Katara yau Talata duk da musantawar da Tehran ta yi a baya na cewa ba a tsara tattaunawar ba. To sai dai wannan ba shi ne karin farko da ake irin wannan zama ba da kasashen ke kokarin shiga tsakani. To ko wannan karin zaman zai sha bamban da na baya? Tambayar da muka mika wa masanin siyasar ƙasa da ƙasa kenan Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa daga Najeriya.
8: Wani takardar da aka samu hannu tsakanin Amerika da Iran kuma wanda aka je Switzerland aka sa hannu abubuwa ne wanda aka zayyana cewa a daina yaƙi a bada kwana 60 sai a diddiba abubuwa da ke ciki saboda a samu a zo a daina yaƙi ba tsagaita yaƙi ba a daina kwata-kwata. Za ka ga satin da ya wuce cikin wannan abin da takardar da aka samu hannu. An yadda da cewa ƙasar Iran za ta ci gaba da kula da Strait of Hormuz amma kuma sai aka ga jirgin Sri Lanka ta zo ta wuce ƙasar Iran kuma ta harbe ta mukamin missile ɗinta da kuma drone ɗinta kuma ƙasar America sai dalilin haka ita ta kai hari Iran kuma ta kai ma ƙasar bases ɗin America da suke Kuwait da kuma Bahrain hari. Wannan abin da suka nema shine dan a samu a ƙara fahimtar juna. Misali za ka ga cewa akwai abubuwa masu muhimmanci issue na Strait of Hormuz da kuma issue na Hezbollah da Lebanon wa'annan guda biyu suna da tsarkakiya.
0: Abdulhakim Garba Funtuwa kenan daga Najeriya. To labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To labaran wasanni ga kuma Madaba. Barka da zuwa Madaba.
9: Sanda kokari.
0: Na'am.
9: To Morocco ta yi nasarar zuwa zagayen 16 na gasar cin kofin duniya bayan ta doke Netherlands ta ci 3-2 a bugun penalty bayan an tashi wasa kunnen doki 1-1 sakamakon duk da ƙarin lokaci kenan. Holland ce ta fara zura kullo a mintuna na 72 bayan hutun rabin lokaci kenan ta nun dan wasanta Cody Gakpo kafin daga bisani Isa Diop ya rama a ƙarin lokaci. Ka san a mintuna 72 idan ka ci kullu a irin wannan yanayi
0: sai ka dauka
9: kai ga kai nasara
0: abin da ya faru kenan.
9: To mai tsaron ragar Atlas Lion Yasin Bounou ya ceci Morocco a bugun penalty wajen tare kullun Crescencio wato Somerville. Sai dan wasan gabana Morocco Ismail Saibiri wanda ya jefa bugun karshe tare da tabbatar da nasarar da ci 3-2 kamar da muka faɗa. Da wannan nasara Michael Morocco za ta doka wasanta na gaba da Canada mai masaukin baki a Houston ranar Asabar. Ka san ita Canada ita ce ta farko da ta haye wannan mataki. Paraguay ta yi waje da Jamus wacce ta lashe gasar sau 4 daga gasar cin kofin duniyar wajen doke ta ci 5-4 a bugun penalty bayan an karkare wasa kunnen doki. Mai tsaron ragar Paraguay Orlando Gil ya tare kullaye 2 daga dan wasan gabana Arsenal kai Hazard kenan da Nick Woltebet na Newcastle da suka doka wa Jamus. Paraguay din za ta fafata ko dai da Faransa wacce ta lashe gasar har sau 2 ko kuma Sweden wacce ita ba ta lashe ba amma ta taba zuwa na 2 a shekaran 1958 a wasan zagayen 16 din a Philadelphia ranar Asabar suma. To a daren yau Faransa za ta fafata da Sweden yayin da Cote d'Ivoire za ta hadu da Norway. Tun farko tawagar Brazil ta tsallaka zuwa matakin 16 a gasar lashe kofin duniyan bayan ta samu nasara akan Japan da ci 2-1 a karawar da suka yi a zagayen 32. Kasan zagaye 32 nan sabon salo da aka zo da shi
0: ne
9: kungiyoyi duk kafin karawar su ya zo sai sun dan huta. To dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Gabriel Martinelli shi ne da ya jefa wa Brazil din kwallo ta 2 ana dab da kammala wasan a lokacin ana 1-1 kunnen doki. Tunda farko dai Japan ce ta fara jefa kwallo a ragar Brazil ta hannun Kaisho Sano a mintuna na 29 da fara wasa sai dai bayan dawowa daga hutun rabin lokaci Casemiro ya farke mata a mintuna na 58 kafin daga bisani Gabriel wato Martinelli ya kara a mintuna na 95 inda aka tashi 2-1. Da wannan nasara dai yanzu Brazil ta tsallaka zagayen 16 inda take jiran ko dai Ivory Coast da muka fada ko Norway da zasu fafata anjima a zagaye na biyun. Yanzu dai Japan da Germany da Holland sun bi sauran Africa ta kudu wajen ficewa daga gasar, yayin da Canada da Brazil da Paraguay da kuma Morocco suka je zagaye na biyu. Saudi Arabia wato shugaban hukumar kwallon kafa ta Saudiya Yasir Al-Misahil ya sanar da murabus sakamakon fitar da tawagar Green Falcons din daga gasar cin kofin duniya tun zagaye na farko. Saudiya ta kare a kasan teburin rukunin ha da maki biyu kacal bayan kunnen doki 2-2 da suka hada da wanda Paraguay suka yi canjaras da kuma babu ci tsakaninta da Kibber.
0: To mun gode gore
9: da gaskiya da Spain ta mata.
0: To mun gode gore da gaskiya maraba.
9: Madalla.
10: RFI.
0: To Abdulrahman yana can birnin New York kuma ya ga yadda aka yi tsakanin Morocco da Netherlands.
11: Morocco ta sake kafa sabon tarihi a bana inda ta zama kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya dake gudana a nan Amurka da Canada da Mexico, bayan ta doke Netherlands da ci 3-2 a bugun penalty. Bayan sun tashi 1-1 a fafatawar sama da minti 90, kasashen biyu sun kuma kara dokar minti 30 babu ci, lamarin da yasa aka kai ga bugun penalty. Jim kadan dai da tashi wasan na zanta da wasu daga cikin magoya bayan kasar Morocco, ga kuma irin murnar da suka bayyana mun.
12: Ka annaki tafrahin al-yawm.
13: Farha kabira. Farha kabira lil a'ila kamla ma'a al-intisar.
11: Take cewa ina cikin gagarumin farin ciki sakamakon nasarar da muka samu. Nasara ce ga Morocco da kuma nahiyar Afirka baki daya.
12: افريقي
13: للمغرب اولا وللجميل الافريقي اكيد
14: اليوم فرحنا المغرب وباقي غيفرحنا عجانا دجان عندجان
11: انت ما ونن تا بينا فرن تشيكن تاني تاره ده فدين يدا سوكي الفاري ده قصصو تا موروكو
14: ان شاء الله الكاس غتكون عربيه غاس الموروكو
12: شكرا شكرا
13: وافريقيا
12: شكرا
11: تو نن كما وني دتيجو ني تشيكن هواي شي ما يكي فدين تشيوا باي تبا جين دادي ا رايوارسا با كمر وندا يجي ايو دينن. Bayan sun samu nasarar a kan Netherlands, yayin da kuma yace kofin duniya a bana Morocco ce za ta dauka.
15: We are the best. Okay. We're going to win the World Cup.
12: Oh, really?
15: We're going to win the World Cup. So we're going to take the cup to Morocco.
11: Yake cewa mu ne zakakurai. Zamu lashe kofin duniya. Zamu tafi da kofin har zuwa can kasar Morocco. Ina cikin gagarumin farin ciki. Wannan ne farin ciki mafi girma a rayuwata. Kasata ta kafa tarihi, ta ci
15: Netherlands in a World Cup. Hasta
11: yanzu aka dai Morocco za ta hadu da Canada a ranar Asabar mai zuwa domin fafatawa a matakin zagayen kasashe 16 a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Abdulrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
0: To madalla gaida Abdulrahman daga can Amurka ga wannan sako.
7: Duk da cewa an samu faduwar farashin danyen man fetur a kasuwar duniya sakamakon sulhu tsakanin Amurka da Iran, har yanzu ana ci gaba da fama da sadar wannan makamashi a mafi yawan kasashen duniya. A Najeriya, tuni hukumar kare masu amfani da kayan masarufi ta kasar ta gargadin cewa ko dai dillalan mai su karye farashi ko kuma ta dauki matakan ladabtarwa akan su. Ko yaya farashin mai yake a yankunan ku? Waɗannan matakai kuke fatan ganin an ɗauka domin samar da sauƙi sakamakon yadda lamuran suka fara daidaita a kasuwar duniya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar da yadda aka saba akan lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook a RFI Hausa.
0: To sai kuma shirinmu na gaba.

0: Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa rada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adun zamantakewa na yau da kullum a yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya sai ku biyo mu to madallah shirin namu ne kamar yadda aka ji da farko zamu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka dauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa Niger ta soma nata shirin a shekarar 1979 maradin a cikin inda aka bude makarantar koyar da harsunan gida ko malam Bracho ba ɗaya daga cikin malaman ya bayyana mani dalilan bude wannan makaranta
1: abun da yasa aka kafa makarantu na experimental ake ce musu da haruwa to makaranta ce ta gwaji za a yi kamar aiki da Hausa za a koya ma yaran Hausa amma tahiyye da al'adunsu da ayyuka na al'adarsu a gaba daya cikin makarantar za a samu inda ake koya kira saka kiwo noma da abin da dai galgajin mu ta dauka za a koya shi da sauran waƙe-waƙe da theater da karin magana da akwai littattafe da yawa da muke aiki da su a da littattafe ne na Hausa wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana kamar su magana jari ce ana samun abubuwa cikin su to kuma an koya ma malamai fasahar duk in sun dauko kamar jigo na hira to duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana ko kuma wani abu na kamar dan theater haka wanda zai ja hankalin yara yawa ko kuma wani waƙe-waƙe da a cikin jigo ake samu a hiddo shi a da
0: Malam Bracho ma ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu
1: insha Allah wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa kamar yanda yara suke amfani da ita ta hanyar boko kwarai abun ya bunƙasa ya kayatar da yara tunda da farko mutane ba su ganiya amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba insha Allah kamar wajen lissahi yaro yana iya lissahi ba matsala kuma zai yi yaran horon shisanci da sauri ba tare da wani tsoro ba tunda ya riga ya saba magana da harshen shi
0: daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa wanda a yanzu shi ma malamin makaranta ne ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida haka da al'adun da ya rike da ma tsokacinsa akan koma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe
2: to ina ma Allah godiya da mu ne muka fara bude wannan lakwal mu ne ɗalibai na farko kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakwalin tana tahiya ga wannan lokaci dai lakwal ce wadda ta harshen Hausa ya yi yawa da shi ne ake karantar da mu dukkan abubuwan daga tarihi kan lissahi da dukkan abubuwa na dai karantarwa a kan Hausa ne ake mana shi alhamdulillah kuma cikin wannan abubuwa muna samun karuwa da dama tami saboda dukkan wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan muke gane wasu tarihi muke yin wasu wasanni da wasu abin gana al'ada waɗanda suke azamu ga hanya
0: to ko waɗanda littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci
2: abin da ya shahi dai harkar al'adu akwai gatana akwai abin da ya shahi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunniya girma kaka duka muna yin su kuma a lokacin nan kuma aka ta hajjara ba ake yi na tsakanin lakwal da lakwal kuma Allah na shi ko muna samun tasiri bisa ga abin saboda mu mun lakacci abin a harshen mu ne na gida muke yin shi ga wannan lokaci mun samu da waɗanda ake ce ma magana jari ce da su jadare suna dai dama
0: wani tasiri wannan hanya ta yi a rayuwarka
2: kuma Allah na shi ko wannan lakwal da Allah ya sana yi ta kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta a cikin wannan aikin na wannan na karantarwa dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe yana da ina da saukin fahimta kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana balle in nace za ni ba yaro a misali da Hausashi ina ganewa kuma yara suna fahimta cikin yanzu Allah kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi sai mu gane duka waɗannan abubuwan waɗanda muka yi ta yi su ne ake ta maidowa tai kuma su ne yanzu ake maidowa mutane ke su ga mutane baki ne mu kuma gare mu mun rage masa abu
0: sanarwoyi da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya wanda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari
3: yon kaji kuma mun an yi mana kulaye mun yi kiwon kaji kala kala irin su kajin jamus da sauransu duk mun yi kiwo zomaye mun yi kiwo shi ma an koya mana antrecen na kiwo komi an koya mana an gwada mana abincinsu an gwada mana tarattaman ɗinsu ba abinda an ka ɓoye mana an gwada mana komi sun karantar da mu fi sabilillahi sun koya mana abubuwa don abinda ya shafi aikin hannu inda wata ma'aikata take nan maraɗi wadda ake aikin hannu ko da ake koyon wata sana'a malaminmu ke shiga gaba ya kai mu a haɗa mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikwa mun je irin su misalin kamar gidan ashana an kai mu kamar irin su Konko Niger lokacin da ake confiture ɗin nan shi ma an kai mu sun gwaggwada mana komi an kai mu gidan Bargo an kai mu wurare da dama dai an kai mu duk inda ke da wata masana'anta alhamdulillah wallahi mun samu karuwa wurin wani makeri traditional an kai mu wani mai jiman hwata an kai mu duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin maraɗi da sai da aka ba maraɗi na tsohon zama hatta tashi ta koma tana gangare hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin maraɗin komi dai ba abin da suka ɓoye mu.
0: Hajiya Fatima a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki?
3: A nan karatu da muka samu ban ce na yanzu suna samun shagwa akwai waya kominmu da Hausa ne za a yi muna explique sai mun gane don kaiwa kai mun samu karuwa tare da su mun yi noma rani nan wurin an koya mana mun yi katafariyar jardin a shibka mana komi za a ba mu mu shishibka mu muke ban ruwa in lokacin recolt ya yi amfanin gonar mu ke hiddawa. Aka gwada mana inda za mu kai mu saida suwa ya kamata mu saida ma sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannun mu ci nan muke sarrafa shi a lokal mu gyara shi mu ci an koya mana inda ake kananan sana'o'i irin su tofi su kakan daɗi su menene su kwanka su fanke duk nan lokal sai da muka yi shi na ake sau kayan a ba mu mu kwaba da kanmu mu soya a saida nan an koya mu kasuwanci da kala-kala alhamdulillah
0: a ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci
3: an koya mana saƙa daga kuroshe muka zo tricotage wani ɗumkin dara maza an koya musu giriyaji da kashku saƙa kashku wannan na katakon nan dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alkhairi
4: inda ni a wannan lokacin direktar ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu gidan shi ma ya tura ni shaku weekend da samedi matan da never haka zuwa midi da amir kredi suwa can nake zuwa matar shi ke koya mana abubuwa wanda ni ma ina koya in zo nan lokal irin su sake-sake da dumke-dumke in zo in koya masa wa
0: yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantu ruwa biyu inda ake koyar da faransanci da hausa a yin shekarun nan ne kasar Nijar ta sanar da mayar da harshen hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcinsu jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa wanda zai ba da dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje yalle da dama sun bayyana farin cikinsu a kai wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin musamman ma ɓangaren gargajiya sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman ma Salisu Isa wakilinmu daga jamhuriyar Nijar Abdullahi Isa ni daga gabatar da shirin, muke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu.

0: Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adu mana gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa rada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adun zamantakewa na yau da kullum a yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya sai ku biyo mu tumadulla shirin namu ne kamar yadda aka ji da farko zamu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka dauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa Niger ta soma nata shirin a shekarar 1979 maradin na cikin inda aka bude makarantar koyar da harsunan gida ko malam Bracho ba ɗaya daga cikin malaman ya bayyana mani dalilan bude wannan makaranta
1: abun da yasa aka kafa makarantu na experimental ake ce musu da faruwa to makaranta ce ta gwaji za a yi kamar aiki da Hausa za a koya ma yaran Hausa amma tahiyye da al'adunsu da ayyuka na al'adarsu a gaba daya cikin makarantar za a samu inda ake koya kira saka kiwo noma da abin da dai galgajin mu ta dauka za a koya shi da sauran waƙe-waƙe da theater da karin magana da akwai littattafai da yawa da muke aiki da su a da littattafai ne na Hausa wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana kamar su magana jari ce ana samun abubuwa cikin su to kuma an koya ma malamai fasahar duk in sun dauko kamar jigo na hira to duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana ko kuma wani abu na kamar dan theater haka wanda zai ja hankalin yara yawa ko kuma wani waƙe-waƙe da a cikin jigo ake samu a hiddo shi a da
0: Malam Bracho ma ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu
1: insha Allah wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa kamar yanda yara suke amfani da ita ta hanyar boko kwarai abun ya bunƙasa ya kayatar da yara tunda da farko mutane ba su ganiya amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba insha Allah kamar wajen lissahi yaro yana iya lissahi ba matsala kuma zai yi yaran horon shi sanci da sauri ba tare da wani tsoro ba tunda ya riga ya saba magana da harshen shi
0: daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa wanda yanzu shi ma malamin makaranta ne ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida haka da al'adun da ya rike da ma tsokacin sa akan koma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe
2: to ina ma Allah godiya da mu ne muka fara bude wannan lakwal din mu ne ɗalibai na harko kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakwal din tana tahiya ga wannan lokaci dai lakwal ce wadda ta harshen Hausa ya yi yawa da shi ne ake karantar da mu dukka abubuwan daga tarihi kan lissahi da dukka abubuwa na dai karantarwa a kan Hausa ne ake mana shi alhamdulillah kuma cikin wannan abubuwa muna samun karuwa da dama ta me saboda dukka wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan muke gane wasu tarihi muke yin wasu wasanni da wasu abun gana al'ada waɗanda suke aza mu ga hanya
0: to ko waɗanne littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci
2: abin da ya shafi dai harkar al'adu akwai gatana akwai abin da ya shafi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunniya girma kaka duka muna yin su kuma a lokacin nan in ma aka ta hajjara ba ake yi na tsakanin lakwal da lakwal kuma Allah na shi iko muna samun tasiri bisa ga abin saboda mu mun lakacci abin a harshen mu ne na gida muke yin shi ga wannan lokacin mun samu da waɗanda ake ce ma magana jari ce da su jadare suna dai dama
0: wani tasiri wannan hanya ta yi a rayuwarka
2: kuma Allah na shi iko wannan lakwal da Allah ya sa na yi ta kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta a cikin wannan aikin na wannan karantarwa dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe yana da ina da saukin fahimta kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa, saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana, balle in nace za ni ba yaro a misali da Hausashi ina ganewa, kuma yara suna fahimta cikin yanzu Allah. Kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi, sai mu gani duka waɗannan abubuwan ne waɗanda muka yi ta yi su ne ake ta maidowa, kuma su ne yanzu ake maidowa mutane ke su ga mutane baƙi ne, mu kuma gare mu mun rage masa abu.
0: Sanarori da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar, kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya, wadda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari.
3: Yon kaji kuma mun yi, an yi mana kulaye, mun yi kiwon kaji kala-kala, irin su kajin jamus da sauransu, duk mun yi kiwo, zomaye mun yi kiwo, shi ma an koya mana antrecen na kiwo, komi an koya mana, an gwada mana abincinsu, an gwada mana tarattaman ɗinsu, ba abin da an ka ɓoye mana, an gwada mana komi. Sun karantar da mu fi sabilillahi, sun koya mana abubuwa don abin da ya shafi aikin hannu, inda wata ma'aikata take nan Maradi wadda ake aikin hannu ko da ake koyon wata sana'a, malaminmu ke shiga gaba ya kai mu a haɗa mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikwa. Mun je irin su misalin kamar gidan Ashana an kai mu, kamar irin su Konko Niger lokacin da ake confiture ɗin nan shi ma an kai mu, sun gwaggwada mana komi. An kai mu gidan Bargo, an kai mu wurare da dama dai an kai mu, duk inda ke da wata masana'anta. Alhamdulillah, wallahi mun samu ƙaruwa. Wurin wani makeri traditional an kai mu, wani mai jiman hwata an kai mu, duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba. Duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin Maradi da sai da aka ba Maradi na tsohon zama, hatta tashi ta koma tana gangare, hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin Maradin. Komi dai ba abin da suka ɓoye mu.
0: Hajiya Fatima, a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki?
3: A nan karatu da muka samu ban ce na yanzu suna samun shi ba. Akwai waya. Komin mu da Hausa ne za a yi mana, a yi mana explique sai mun gane. Dan kaiwa kai mun samu ƙaruwa tare da su. Mun yi noma rani nan wurin an koya mana, mun yi katafariyar jardin. A shibka mana komi za a ba mu mu shishibka, mu muke ban ruwa. In lokacin recolt ya yi amfanin gonar muke hiddawa. Aka gwada mana inda za mu kai mu saida, suwa ya kamata mu saida ma. Sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannuwanmu mu ci. Nan muke sarrafa shi a lokal mu gyara shi mu ci. An koya mana yadda ake ƙananan sana'o'i irin su tofi, su kakan daɗi, su menene, su kwanka, su kwanke, duk nan lokal sai da muka yi shi. Na ake sawo kayan, a ba mu mu kwaɓa da kanmu mu soya, a saida nan. An koya mu kasuwanci da kala-kala, alhamdulillah.
0: A ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbataban da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci.
3: An koya mana saƙa daga kuroshe muka zo tricotage, wani ɗumkin dara, maza an koya musu giriyaji da kashku, saƙa kashku wannan na katakon nan. Dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi, sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alkhairi.
4: Inda ni a wannan lokacin direktar ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu, gidan shi ma ya tura ni shak weekend da samji matan da never haka zuwa Medi da Amer Credit Swar, can nake zuwa matar shi ke koya mana abubuwa wanda ni ma in na koya in zo nan lokal irin su saƙe-saƙe da ɗumke-ɗumke in zo in koya masa wura.
0: Yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantu ruwa biyu inda ake koyar da Faransanci da Hausa. A yin shekarun nan ne ƙasar Nijar ta sanar da mayar da harshen Hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu, sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcin su. Jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa, wanda zai ba da dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje. Yallai da dama sun bayyana farin cikinsu a kai. Wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin, musamman ma ɓangaren gargajiya, sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin, a madadin kowa da kowa, musamman ma Salisu Isa, wakilin mu daga jamhuriyar Nijar, Abdullahi Isa ni da gabatar da shirin nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu da gado sai an jiwo
5: to bayan dalla a gaida Abdullahi Isa yanzu kuma bari mu shakata da wannan
6: ana zan ce a radio faransa sasha hausa a ason kware kware ga aiki daidai radio faransa sasha hausa labarun cikin kasa da wajenta birnin mu zuwa kauye sai radio faransa sasha hausa radio faransa sasha hausa Allah ya taimake ku a kullun aikin ku ya riga ya dace
5: to madalla sai kuma anjima zamu dawo da shirinmu na karfe 5 amma kamin nan zamu maimaita wasu daga cikin kanin labaran da muka ji mutuwa Najeriya mai akan Boko Haram sun yi awon gaba da wasu daliban da ke zana jarbawa a jahar Borno inda sojoji ko da jami'an tsaro suka fazama domin neman su dubun dubatar baki ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu yayin da wa'adin da wata kungiya mai kyamar baki ta diba na sanya kafar wando guda da bakin da ba su da takardu zama ke cika a yau duba shugaban Amurka Donald Trump ya zake cewa Iran ta nemi tattaunawa a birnin Doha a yau Talata duka na muka kawo karshen shirin madadin kowa da kowa mai kanku da sanke cewa mu huta lafiya Karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22 gajeren zango
7: Michael Kudison
5: To mai sauraro barkanmu da kasancewa a cikin wannan hanzi ga kanin labaran duniya A Najeriya mai akan Boko Haram sun yi awon gaba da wasu daliban da ke zana jarbawar Neko a jihar Borno dubun dubatar baki ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu yayin da wa'adin da wata kungiya mai kyamar baki ta diba na sanya kafar wando guda da bakin da ba su da takardu ke cika a yau shugaban Amurka Donald Trump ya zake cewa Iran ta nemi a tattauna a birnin Doha a yau Talata da musanta haka da Tehran ta yi to ga labaran kamar yadda suke Jami'an tsaro sun baza madaji tare da killace wasu wuraren da nufin ceto dalibai da mayakan ISWAP suka sace bayan wani hari a wata makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Lasa a karamar hukumar askiyar Uba a jihar Borno lokacin daliban ke rubuta jarbawar Neko ga rahoton wakilin Mubil Yamin Yusuf
8: Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da faruwar lamarin inda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar na Home Canada sun yi bayyana cewa maharan sun kutsa cikin makarantar tare da bude wuta domin tayar da hankalin mutane kafin su shiga azuzuwan makarantar. Ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
9: Amma kokarin da kwamishinan 'yan sanda ya yi shi ne ya tura area commander din askira Uba wanda tare da sojoji da vigilante da kuma CGTF ana kokari a ganin da za a samu wannan yaran da aka tafi da su
8: yanzu haka dai akwai bayanai na jami'an tsaro na sojoji suka fita suke nuna cewa an ceto wasu daga cikin waɗannan yara wasu daga cikin iyayen sun bayyana halin da suke ciki kamar haka
10: bisa ga bayanan da muka samu sun zo da mashina ya kai 45 sun dibi malamai guda biyu adadin yan makarantar da suka diba har yanzu ba wanda zai abada number of mutan da suka kwashe
8: ana ta bangaren gwamnatin jihar Borno ta bayyana matsayinta kan wannan lamari kamar yadda kwamishina ya da labarai da zaren cikin gida Professor Usman Tar ya bayyana
11: idan irin akan albaya faru ana bawa jami'an tsaro goyon baya game da bayanan sirri ta ina suka gudu da yaran wani gefe ana tambaya mutanen kauyuka idan an samu wannan sirri sai a ba sojoji sai su sintiri su biyo su tare da jami'anmu na civilian jet tare suke tafiya su bi daji su bi kororo su je su yi arta guda wanda suka yi wannan
8: yayin da ake fafutukar ceto waɗannan ɗalibai akwai wasu ɗalibai yara da wasu mayakan ke rike da su bayan sace su a garin Musa wanda ke kusa da wannan gari na Lasar duk a ƙaramar hukumar askira Uba Bilyamin Yusuf Maiduguri Arafai Hausa
12: Kwamandojin kungiyar ISWAP su 76 sun mika wuya ga dakarun sojin Najeriya arewa maso gabashin kasar sakamakon zafafa hare-haren sama da na ƙasa da rundunar operation haɗin kai ke yi. Kakakin rundunar Captain Muhammad Gwani ya bayyana cewa matsin lamba da dakarun ke yi ya tilastawa 'yan ta'addan watsi da sansanoninsu, kuma yanzu haka an adana manyan jagororin da suka mika wuya don tantancewa da bincikar su. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ce ta gudanar da sauye-sauye ta hanyar mayar da ayyukan wasu manyan kungiyoyi a ƙarƙashin ofishin ministoci da zummar janyo hankula na masu son zuba jari a fannoni masu muhimmanci. Umar Sani ya haɗa mana rahoto.
13: Matakin ya biyo bayan zaman taron majalisar ministocin kasar da ya gudana a ƙarshen makon jiya domin sa ido dangane da ayyukan manyan kungiyoyin yaraye ƙasa. Malam Umaru Adamu na kungiyar Farafula ta RENAC ya yi ƙarin haske game da wannan shirin.
14: Prime Minister Ahuto ya ce waɗansu projects aka sai a kai lissayi suna diba sun yi ƙarihin minista ma. Yanzu zai sa tunda aka maida su ƙarƙashin waɗannan ministoci kenan zai sa su sa ido su ga wannan ake yi.
13: A cewar Sidi Fodi, wani ɗan fafatkar Farafula, idan gwamnati na son cimma burin da ta sa gaba ya zama dole ta saka mutane masu nagarta inda ya dace.
15: Lalle ba wani lahani ba ne warai, inda ba a samu mutane nagartattu ba, mutane gogaggu wanda ya zamanta su sai ake zuto wannan proje-proje in za su yana isa matsala a cikin ta yadda su.
13: Shi kuwa Malam Abdulrahman Muhammadu na kungiyar ma'aikatan manyan masana'antu cewa yi bai ga illar wannan sauyin da gwamnatin soji ta samar ba.
16: Projen da ya zo ayyukan da za a yi a wani wuri za a yi shi, al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje. Shin kuɗin da proje ya ce zai sa waye aiki an sa su duka ayi aikin daidai ko ba ayi aiki daidai ba, to wannan gwamnati kadai ta iya ta sanda wannan ba laifi bane.
13: Ko baya ga mai da aikin wasu kungiyoyi masu zaman kansu karkashin ofishoshin ministoci daban-daban, taron majalisar ministocin ya kuma tabo batun ma'aikatan sa kai inda aka ƙara yawa albashin su daga sefa 50,000 zuwa 70,000 duk wata.
12: Mutane takwas sun mutu sakamakon harin jirgin yaƙi mara matuki na sojojin Mali a yankin Menaka, wanda ya shafi fararen hula da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwa. Rahotanni sun nuna cewa an kai harin ne kusa da garin Tidermen, yayin da ake ci gaba da fargaba kan ƙaruwar asarar rayukan fararen hula sakamakon hare-haren dakarun ƙasar. Mahukuntan Ghana sun gargaɗi mutane da su yi takatsantsan bayan da aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske wadda ta haddasa asarar rayuka aƙalla mutane uku. Bayanai na nuni da cewa ko baya ga asarar rayuka, ambaliyar ta rusa gidaje da kuma haddasa cikas ga ɓangaren sufuri a birnin Accra, fadar gwamnatin ƙasar. Ayatullahi Idris, ɗaya daga cikin mutanen da ambaliyar ta shafa, shi ne ya yi mana bayani.
17: Mun tashi gashi ruwa ya maimu muna cikin garin Accra, ni ma nake na tashi yau gidan mutane duka an cika ba komai, muno ke shara wuzuwa shara cikin ruwa cikin gota, shi in shara ya biye shiga wani wuri shi ya chok ya kare shi kuma zai shiga muna. Kuma abin da ya faru yau dai wallahi shi dai Allah dai ya taimake mu don kayan mu komai duka ta dunki nake yi shop na mashi duka ruwa ya tafi da shi, kayan da na duka na mutane duka ruwa ya tafi da shi, ba abin da zai yi shi dai Allah dai ya taimake mu mu dokar da mu gyara garin mai gari John Muhammad shi kuma shi mai zugo na ga an kira muna ma yan nadmo su zo su duwa mu su zo suna cicire muna kaya ka muna wasu kaya ka ka muna musa, to muna duba ko me zai faru ne, to Allah dai kiyaye.
12: Akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama da kuma zaftarewar kasa da suka addabi birnin Abidjan na Ivory Coast, kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana. Hukumar kashe gobara ta rundunar sojin kasar ta bayyana cewa wannan adadi na mutanen da suka mutu bayani ne na wucin gadi da aka tattara zuwa ranar Juma'a. Tare ake da sashen Hausa na RFI. Yau 30 ga watan Yuni ita ce ranar ƙarshe da masu adawa da baki a Afirka ta Kudu suka baiwa 'yan asalin ƙasashen ƙetare da suke zargi da mamaye guraben ayyukansu da ko su fice daga ƙasar ko kuma su afka musu. To sai dai duk da cewa hukumomin tsaro sun yi alƙawarin ɗaukar matakan da suka dace don kare jama'a, yanzu haka 'yan asalin ƙasashen ƙetare musamman baƙaƙen fata na cikin yanayi na fargaba, kamar da yadda Dr. Rakiya Sa'idu, malama a Jami'ar Cape Town, ke cewa
18: akwai fargaba duka ba ma kima duka kowa da kowa, saboda kin san dama duk sanda aka ce za a dan wani zanga-zanga to nan da nan sai a shiga fasakantuna. So yanzu amma yanzu dai yan sanda sun ce su sun shirya shi shugaban yan sanda kamar equivalent din IG namu ya ce sun kashe wai miliyan 600 rand wurin shirye-shiryen saboda ba za su bar abin da ya faru wancan karen ya faru yanzu ba. To dama dai inda aka fi zargin damuwar kamar irin su Durban din su a nan Cape Town nan dama dai mayor na kamar governor kenan da kuma irin councillors duka sun fito sun yi magana cewa ba sa son wani abu tashin hankali kuma sun baza yan sanda.
19: To waɗanne kungiyoyi ne kan gaba wajen shirye wannan zanga-zangar?
18: To yanzu dai akwai dai March to March ta sabuwa ce ma to da akwai wadda tafi ma zafi wata dudula movement amma zinaji sun danyi shuru sun danyi sanyi saboda March to March sun yi overtaking.
12: Malama Rakiya Sa'idu kenan daga Cape Town a Afrika ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Iran ta nemi a yi wani zaman tattaunawa a Qatar a yau Talata duk da musantawar da Tehran ta yi a baya na cewa ba a tsara tattaunawar ba. To sai dai wannan ba shi ne karin farko da ake irin wannan zama ba da kasashen ke kokarin shiga tsakani. To ko wannan karin zaman zai sha bamban da na baya? Tambayar da muka mika masanin siyasar kasar kasa kenan Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa daga Najeriya.
20: Wani takaddar da aka samu hannu tsakanin Amerika da Iran kuma wanda aka je Switzerland aka sa hannu abubuwa ne wanda aka zayyana cewa a daina yaƙi a bada kwana 60 sai a diddiba abubuwa da ke ciki saboda a samu a zo a daina yaƙi ba tsagaita yaƙi ba a daina kwata-kwata. Za ka ga satin da ya wuce cikin wannan abin da takaddar da aka samu hannu an yadda da cewa ƙasar Iran za ta ci gaba da kula da Strait of Hormuz amma kuma sai aka ga jirgin Sri Lanka ta zo ta wuce ƙasar Iran kuma ta harbe ta mukamin missile ɗinta da kuma drone ɗinta kuma ƙasar America sai dalilin haka ita ta kai hari Iran kuma ta kai ma ƙasar business ɗin America da suke Kuwait da kuma Bahrain hari. Wannan abin da suka nema shine dan a samu a ƙara fahimtar juna. Misali za ka ga cewa akwai abubuwa masu muhimmanci issue na Strait of Hormuz da kuma issue na Hezbollah da Lebanon wa'annan guda biyu suna da tsokakiya.
12: Abdulhakim Garba Funtuwa kenan daga Najeriya. To labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To labarin wasanni ga kuma Madaba, barka da zuwa Madaba.
21: Sanda kokari. To Morocco ta yi nasarar zuwa zagayen 16 na gasar cin kofin duniya bayan ta doke Netherlands ta ci 3-2 a bugun penalty bayan an tashi wasa kundin doki 1-1 sakamakon duk da ƙarin lokaci kenan. Holland ce ta fara zura kullo a mintuna na 72 bayan hutun rabin lokaci kenan ta nuna dan wasan ta Cody Gakpo kafin daga bisani Isa Diop ya rama a ƙarin lokaci. Ka san a mintuna 72 idan ka ci kullu a irin wannan yanayi
12: sai ka dauka
21: kai ga kai nasara
12: abinda kuma ya faru kenan.
21: To mai tsaron ragar Atlas Lion Yasin Bounou ya ceci Morocco a bugun penalty wajen tare kullun Crescencio wato Somerville. Sai dan wasan gaba na Morocco Ismail Saiberi wanda ya jefa bugun karshe tare da tabbatar da nasarar da ci 3-2 kamar da muka faɗa. Da wannan nasara Michael Morocco za ta doka wasan ta na gaba da Canada mai masaukin baki a Houston ranar Asabar. Kasan ita Canada ita ce ta farko da ta haye wannan mataki. Paraguay ta yi waje da Jamus wacce ta lashe gasar sau 4 daga gasar cin kofin duniyar wajen doki ta ci 5-4 a bugun penalty bayan an karkare wasa kunnin doki. Mai tsaron ragar Paraguay Orlando Gil ya tare kullaye 2 daga dan wasan gaba na Arsenal kai Hazard kenan da Nick Woltebet na Newcastle da suka doka wa Jamus. Paraguay din za ta fafata ko dai da Faransa wacce ta lashe gasar har sau 2 ko kuma Sweden wacce ita ba ta lashe ba amma ta taba zuwa na 2 a shekaran 1958 a wasan zagayen 16 din a Philadelphia ranar Asabar suma. To a daren yau Faransa za ta fafata da Sweden yayin da Cote d'Ivoire za ta hadu da Norway. Tun farko tawagar Brazil ta tsallaka zuwa matakin 16 a gasar lashe kofin duniyan bayan ta samu nasara akan Japan da ci 2-1 a karawar da suka yi a zagayen 32 ka san zagayen 32 nan sabon salo da aka zo da shi
12: eh
21: kungiyoyi duk kafin karawar su yazo sai sun dan huta to dan wasan gaba na kungiyar kullon kafa ta Arsenal Gabriel Martinelli ni shine da ya jefawa Brazil din kullo ta biyu ana dab da kammala wasan a lokacin ana 1-1 kunnen doki tunda farko dai Japan ce ta fara jefa kullo a ragar Brazil ta hannun Kaisho Sano a mintuna na 29 da fara wasa sai dai bayan dawowa daga hutun rabin lokaci Casemiro ya farke mata a mintuna na 58 kafin daga bisani Gabriel wato Martinelli ya kara a mintuna na 95 inda aka tashi 2-1 da wannan nasara dai yanzu Brazil ta tsallaka zagayen 16 inda take jiran ko dai Ivory Coast da muka fada ko Norway da za su fafata anjima a zagaye na biyun yanzu dai Japan da Germany da Holland sun bi son Africa ta kudu wajen ficewa daga gasar yayin da Canada da Brazil da Paraguay da kuma Morocco suka je zagaye na biyu Saudi Arabia wato shugaban hukumar kullon kafa ta Saudi Yasir Al-Misahil ya sanar da murabus sakamakon fitar da tawagar Green Falcons din daga gasar cin kofin duniya tun zagaye na farko Saudi ta kare a kasan teburin rukunin ha da maki biyu kacal bayan kunnen doki biyu da biyu da suka hada da wanda Paraguay suka yi canjaras da kuma babu ci tsakanin ta da Kibber
12: to mun gode gore
21: da gaskiya da Spain ta mata
12: to mun gode gore da gaskiya maraba
21: madalla
1: RFI
12: to Abdurrahman yana can birnin New York kuma ya ga yadda aka yi tsakanin Morocco da Netherlands
2: Morocco ta sake kafa sabon tarihi a bana inda ta zama kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya dake gudana a nan Amurka da Canada da Mexico bayan ta doke Netherlands da ci 3-2 a bugun penalty bayan sun tashi 1-1 a fafatawar sama da minti 90 kasashen biyu sun kuma kara dokar minti 30 babu ci lamarin da yasa aka kai ga bugun penalty jim kadan dai da tashi wasan na zanta da wasu daga cikin magoya bayan kasar Morocco ga kuma irin murnar da suka bayyana mun
22: ka annaki tafrahin al-yawm
23: farha kabira farha kabira lil'aila kamla ma'a al-intisar
2: take cewa ina cikin gagarumin farin ciki sakamakon nasarar da muka samu nasara ce ga Morocco da kuma nahiyar Afirka baki daya
22: افريقي
23: للمغرب اولا وللجميع الافريقي اكيد
24: اليوم فرحنا المغرب وباقي غيفرحنا اغان دغان دغان
2: ita ma wannan ta bayyana farin cikin ta ne tare da fadin yadda suke alfari da kasar su ta Morocco
24: Allah alkas ga tkun arabiya gras morocco
22: shukran shukran
23: wa afriqiya
22: shukran
2: to nan kuma wani dattijo ne cikin hawaye shi ma yake fadin cewa bai taba jin dadi a rayuwarsa ba kamar wanda ya ji a yau din nan bayan sun samu nasarar a kan Netherlands yayin da kuma yace kofin duniya a bana Morocco ce za ta dauka
25: We are the best. Okay. We're going to win the World Cup.
22: Oh, really?
25: We're going to win the World Cup. So we're going to take the cup to Morocco.
2: Yake cewa mu ne zakakurai. Zamu lashe kofin duniya. Zamu tafi da kofin har zuwa can kasar Morocco. Ina cikin gagarumin farin ciki. Wannan ne farin ciki mafi girma a rayuwata. Kasata ta kafa tarihi ta ci
25: Netherlands in a World Cup hasta
2: yanzu aka dai Morocco za ta hadu da Canada a ranar Asabar mai zuwa domin fafatawa a matakin zagayen kasashe 16 a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya Abdurrahman Gambo Ahmad New York RFI Hausa
12: to madalla gaida Abdurrahman daga can Amurka ga wannan sako
19: ta cewa an samu faduwar farashin danyen man fetur a kasuwar duniya sakamakon sulhu tsakanin Amurka da Iran har yanzu ana ci gaba da fama da sadar wannan makamashi a mafi yawan kasashen duniya a Najeriya tunu hukumar kare masu amfani da kayan masarufi ta kasar ta gargadin cewa ko dai dillalan mai su karye farashi ko kuma ta dauki matakan ladabtarwa akan su ko yaya farashin mai yake a yankunan ku Waɗannan matakai kuke fatan ganin an dauka domin samar da sauki sakamakon yadda lamarin suka fara daidaita a kasuwar duniya. Muna dakon ra'ayoyinku kamar da yadda aka saba akan lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook a RFI Hausa.
12: To sai kuma shirinmu na gaba.

0: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa rada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adun zamantakewa ne wa dukkan kullum a yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya sai ku biyo mu tumadulla shirin namu ne kuma yadda aka ji da farko zamu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka dauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa Niger ta soma nata shirin ne a shekarar 1979 maradin na cikin inda aka bude makarantar koyar da harsunan gida ko malam Brachiroba ɗaya daga cikin malaman ya bayyana mana dalilan bude wannan makaranta
1: abun da yasa aka kafa makarantu na experimental ake ce musu da faru wato makaranta ce ta gwaji za a yi kamar aiki da Hausa za a koya ma yaran Hausa amma tahiye da al'adunsu da ayyuka na al'adarsu a gaba daya cikin makarantar za a samu inda ake koya ira saka kiwo noma duk abin da dai galgajin mu ta dauka za a koya shi da sauran waƙe-waƙe da theater da karin magana da akwai littattafai da yawa da muke aiki da su a da littattafai ne na Hausa wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana kuma su magana jari ce ana samun abubuwa cikin su to kuma an koya ma malamai fasahar duk in sun dauko kamar jigo na hira to duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana ko kuma wani abu na kamar dan theater haka wanda zai ja hankalin yara yawa ko kuma wani waƙe-waƙe da a cikin jigo ake samun a hiddo shi a da
0: Malam Brachiroba ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu
1: insha Allah wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa kamar yanda yara suke amfani da ita ta hanyar boko kwarai abun ya bunƙasa ya kayatar da yara tunda da farko mutane ba su ganiya amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba insha Allah kamar wajen lissahi yaro yana iya lissahi ba matsala kuma zai yi yaran faransanci da sauri ba tare da wani tsoro ba tunda ya riga ya saba magana da harshen shi
0: daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa wanda a yanzu shi ma malamin makaranta ne ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida haka da al'adun da ya rike da ma tsokacinsa akan koma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe
2: to ina ma Allah godiya da mu ne muka fara bude wannan lakwal din mu ne dalibai na harko kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakwal din tana tahiya ga wannan lokaci dai lakwal ce wanda ta harshen Hausa ya yi yawa da shine ake karantar da mu dukkan abubuwan daga tarihi kan lissahi da dukkan abubuwa na dai karantarwa akan Hausa ne ake mana shi alhamdulillah kuma cikin wannan abubuwa muna samun karuwa da dama tami saboda dukkan wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan muke gane wasu tarihi muke yin wasu wasanni da wasu abun gana al'ada waɗanda suke azamu ga hanya
0: to ko waɗanne littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci
2: abin da ya shahi dai a harkar al'adu akwai gatana akwai abin da ya shahi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunniya girma kaka duka muna yin su kuma a lokacin nan in ma aka ta hajjara ba ake yi na tsakanin lakwal da lakwal kuma Allah na shi ko muna samun tasiri bisa ga abin saboda mu mun lakacci abin a harshen mu ne na gida muke yin shi ga wannan lokacin mun samu da waɗanda ake ce ma magana jari ce da su jadare suna dai dama
0: wani tasiri wannan hanyar ta yi a rayuwarka
2: kuma Allah na shi ko wannan lakwal da Allah ya sa na yi ta kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta a cikin wannan aikin na wannan na karantarwa dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe yana da ina da saukin fahimta kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana balle in nace za ni ba yaro a misali da Hausa shi ina ganewa kuma yara suna fahimta cikin yanzu Allah kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi sai mu gane duka waɗannan abubuwan ne waɗanda muka yi ta yi su ne ake ta maidowa kuma su ne yanzu ake maidowa mutane ke su ga mutane baƙi ne mu kuma gare mu mu riga masa abu.
0: Sana'o'i da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya wadda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari.
3: Yau kaji kuma mun an yi mana fulaye mun yi kiwon kaji kala-kala. Irin su kajin jamus da sauransu duk mun yi kiwo zomaye mun yi kiwo shi ma an koya mana antrecen na kiwo komi an koya mana an gwada mana abincinsu an gwada mana tarattaman ɗinsu ba abinda an ka ɓoye mana an gwada mana komi sun karantar da mu fi sabilillah sun koya mana abubuwa don abinda ya shafi aikin hannu inda wata ma'aikata take nan maraɗi wadda ake aikin hannu. Ko da ake koyon wata sana'a malaminmu ke shiga gaba ya kai mu a haɗa mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikon mun je irin su misalin kamar gidan ashana an kai mu kamar irin su Konko Niger lokacin da ake confiture ɗin nan shi ma an kai mu sun gwaggwada mana komi an kai mu gidan Bargo an kai mu wurare da dama dai an kai mu duk inda ke da wata masana'anta. Alhamdulillah wallahi mun samu karuwa wurin wani makeri traditional an kai mu wani mai jiman hwata an kai mu duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin maraɗi da sai da aka ba mu maraɗi na tsohon zama hatta tashi ta koma tana gangare hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin maraɗin komi dai ba abin da suka ɓoye mu.
0: Hajiya Fatima a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki?
3: A nan karatu da muka samu ban ce na yanzu suna samun shaba akwai waya kominmu da Hausa ne za a yi muna explique sai mun gane don kaiwa kai mun samu karuwa tare da su mun yi noma rani nan wurin an koya mana mun yi katafare jardin a shibka mana komi za a bamu mu shishibka mu muke ban ruwa in lokacin recall ta yi amfanin gonan muke hiddawa. Aka gwada mana inda za mu kai mu saida suwa ya kamata mu saida ma sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannuwanmu mu ci nan muke sarrafa shi a lokal mu gyara shi mu ci an koya mana inda ake kananan sana'o'i irin su tofi su kakandari su menene su kwanka su kwanke duk nan lokal sai da muka yi shi na ake sawo kayan a ba mu mu kwaba da kanmu mu soya a saida nan. An koya mu kasuwanci da kala-kala alhamdulillah.
0: A ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci.
3: An koya mana saƙa daga kurushe muka zo tricotage wani ɗumkin dara maza an koya musu griyaji da kashku saƙa kashku wannan na katakon nan. Dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alheri.
4: Tunda ni a wannan lokacin direktar ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu gidan shi ma ya tura ni shakku weekend da samedi matan da never haka zuwa midi da mercredi zuwa can nake zuwa matar shi ke koya mana abubuwa wanda ni ma ina koya in zo na lokal irin su sake-sake da dumke-dumke in zo in koya masa wa.
0: Yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantu ruwa biyu inda ake koyar da Faransanci da Hausa. A yin shekarun nan ne kasar Nijar ta sanar da mayar da harshen Hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcinsu. Jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa. Wanda zai ba da dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje. Yallai da dama sun bayyana farin cikinsu a kai. Wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin musamman ma ɓangaren gargajiya, sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Musamman ma Salisu Isa, wakilinmu daga Jamhuriyar Nijar, Abdullahi Isa, ni da gabatar da shirin nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu da gado.
5: To bayan Allah a gaida Abdullahi Isa, yanzu kuma bari mu shakata da wannan.
6: Ana zan ce a radio Faransa sasha Hausa. A son kware kware ga aiki daidai radio Faransa sasha Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai radio Faransa sasha Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai radio Faransa sasha Hausa.

0: inda wa'adin da wata kungiya mai kyamar baki ta diba na sanya kafar wando guda da bakin da ba su da takardu ke cika a yau. Shugaban Amurka Donald Trump ya zake cewa Iran ta nemi a tattauna a birnin Doha a yau Talata duk da musanta haka da Tehran ta yi. To ga labaran kamar yadda suke. Jami'an tsaro sun baza madaji tare da killace wasu wuraren da nufin ceto dalibai da mayakan ISWAP suka sace bayan wani hari a wata makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Lasa a karamar hukumar askiyar Uba a jihar Borno lokacin daliban ke rubuta jarabawar NECO. Ga rahoton wakilin mu Bilyamin Yusuf.
1: Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da faruwar lamarin inda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Nahum Kennedy sun yi bayyana cewa maharan sun kutsa cikin makarantar tare da bude wuta domin tayar da hankalin mutane kafin su shiga azuzuwan makarantar. Ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
2: Amma kokarin da kwamishinan 'yan sanda ya yi shi ne ya tura area commander din askira Uba wanda tare da sojoji da vigilante da kuma CJTF ana kokari a ganin da za a samu wannan yaran da aka tafi da su.
1: Yanzu haka dai akwai bayanai na jami'an tsaro na sojoji suka fita suke nuna cewa an ceto wasu daga cikin waɗannan yara. Wasu daga cikin iyayen sun bayyana halin da suke ciki kamar haka.
3: Bisa ga bayanan da muka samu sun zo da mashina ya kai 45 sun ɗibi malamai guda biyu adadin yan makarantar da suka ɗiba har yanzu ba wanda zai abada number of mutane da suka kwashe.
1: A nata ɓangaren gwamnatin jihar Borno ta bayyana matsayinta kan wannan lamari kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai da tsaron cikin gida Professor Usman Tar ya bayyana.
4: Idan irin akan annoba ya faru ana ba wa jami'an tsaro goyon baya game da bayanan sirri ta ina suka gudu da yaran ta wani gefe ana tambaya mutanen ƙauyuka idan an samu wannan sirri sai a ba sojoji sai su sintiri su biyo su tare da jami'anmu na civilian jete tare suke tafiya su bi daji su bi kororo su je su yi artabu da wanda suka yi wannan.
1: Yayin da ake fafutukar ceto waɗannan ɗalibai akwai wasu ɗalibai yara da wasu mayakan ke riƙe da su bayan sace su a garin Musa wanda ke kusa da wannan gari na Lasa duk a ƙaramar hukumar askira Uba. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.
0: Kwamandojin kungiyar ISWAP su 76 sun mika wuya ga dakarun sojin Najeriya arewa maso gabashin kasar sakamakon zafafa hare-haren sama da na ƙasa da rundunar operation haɗin kai ke yi. Kakakin rundunar Captain Muhammad Gwani ya bayyana cewa matsin lamba da dakarun ke yi ya tilastawa 'yan ta'addan watsi da sansanoninsu. Kuma yanzu haka an adana manyan jagororin da suka mika wuya don tantancewa da bincikarsu. A jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ce ta gudanar da sauye-sauye ta hanyar mayar da ayyukan wasu manyan kungiyoyi a ƙarƙashin ofishin ministoci da zummar janyo hankula na masu son zuba jari a fannoni masu muhimmanci. Umar Sani ya haɗa mana rahoto.
5: Matakin ya biyo bayan zaman taron majalisar ministocin kasar da ya gudana a ƙarshen makon jiya domin sa ido dangane da ayyukan manyan kungiyoyin yaraya ƙasa. Malam Umaru Adamu na kungiyar Farfula ta RENAC ya yi ƙarin haske game da wannan shirin.
6: Prime Minister Auto ya ce waɗansu projects aka sai a kai lissayi suna diba sun yi ƙarhin minista ma. Yanzu zai sa tunda aka maida su ƙarƙashin waɗannan ministoci kenan zai sa su sa ido su ga wannan ake yi.
5: A cewar Sidi Fodi wani ɗan fafatukar Farfula, idan gwamnati na son cimma burin da ta sa gaba ya zama dole ta saka mutane masu nagarta inda ya dace.
7: Lalle ba wani lahani ba ne kwarai, inda ba a sa mutane nagartattu ba, mutane gogaggu wanda ya zamanta su sai ake zato wannan proje-proje in za su yana samun matsala a cikin tayyata su.
5: Shi kuwa Malam Abdulrahman Muhammadu na kungiyar ma'aikatan manyan masana'antu cewa yi bai ga illar wannan sauyin da gwamnatin soji ta samar ba.
8: Projen da ya zo ayyukan da za a yi a wani wuri za a yi shi, al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje. Shin kuɗin da proje ya ce zai sawa ya aiki an sa su duka an yi aikin daidai ko ba a yi aiki daidai ba, to wannan gwamnati kaɗai ta iya ta san da wannan ba laifi ba ne.
5: Ko baya ga mai da aikin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙarƙashin ofishoshin ministoci daban-daban, taron majalisar ministocin ya kuma taɓo batun ma'aikatan sa kai inda aka ƙara yawa albashinsu daga sefa 50,000 zuwa 70,000 duk wata.
0: Mutane 8 sun mutu sakamakon harin jirgin yaƙi mara matuki na sojojin Mali a yankin Menaka wanda ya shafi fararen hula da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwa. Rahotanni sun nuna cewa an kai harin ne kusa da garin Tedermen yayin da ake ci gaba da fargaba kan ƙaruwar asarar rayukan fararen hula sakamakon hare-haren dakarun ƙasar. Mahukuntan Ghana sun gargaɗi mutane da su yi takatsantsan bayan da aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske wadda ta

0: Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adu mana gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa rada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adun zamantakewa na yau da kullum a yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya sai ku biyo mu tumadulla shirin namu ne kamar yadda aka ji da farko zamu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka dauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa Niger ta soma nata shirin a shekarar 1979 maradin a cikin inda aka bude makarantar koyar da harsunan gida ko malam Bracho ba ɗaya daga cikin malaman ya bayyana mani dalilan bude wannan makaranta
1: abun da yasa aka kafa makarantu na experimental ake ce musu da haruwa to makaranta ce ta gwaji za a yi kamar aiki da Hausa za a koya ma yaran Hausa amma tahiye da al'adunsu da ayyuka na al'adarsu a gaba daya cikin makarantar za a samu inda ake koya kira saka kiwo noma da abin da dai galgajin mu ta dauka za a koya shi da sauran waƙe-waƙe da theater da karin magana da akwai littattafe da yawa da muke aiki da su a da littattafe ne na Hausa wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana amma su magana jari ce ana samun abubuwa cikin su to kuma an koya ma malamai fasahar duk in sun dauko kamar jigo na hira to duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana ko kuma wani abu na kamar dan theater haka wanda zai ja hankalin yara yawa ko kuma wani waƙe-waƙe da a cikin jigo ake samu a hiddo shi a da
0: Malam Bracho ma ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu
1: insha Allah wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa kamar yanda yara suke amfani da ita ta hanyar boko kwarai abun ya bunƙasa ya kayatar da yara tunda da farko mutane ba su ganiya amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba insha Allah kamar wajen lissahi yaro yana iya lissahi ba matsala kuma zai yi yaran horon shi sanci da sauri ba tare da wani tsoro ba tunda ya riga ya saba magana da harshen shi
0: daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa wanda yanzu shi ma malamin makaranta ne ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida haka da al'adun da ya rike da ma tsokacinsa akan koma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe
2: to ina ma Allah godiya da mu ne muka fara bude wannan lakol din mu ne dalibai na harko kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakol din tana tahiya ga wannan lokaci dai lakol ce wanda ta harshen Hausa ya hiyawa da shine ake karantar da mu dukkan abubuwan daga tarihi kal sahi da dukkan abubuwa na dai karantarwa akan Hausa ne ake mana shi alhamdulillah kuma cikin wannan abubuwa muna samun karuwa da dama tami saboda dukkan wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan muke gane wasu tarihi muke yin wasu wasanni da wasu abun gana al'ada waɗanda suke aza mu ga hanya
0: to ko waɗanne littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci
2: abin da ya shahi dai harkar al'adu akwai gatana akwai abin da ya shahi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunniya girma kaka duka muna yin su kuma a lokacin nan amma aka ta hajjara ba ake yi na tsakanin lakwal da lakwal kuma Allah na shi ko muna samun tasiri bisa ga abin saboda mu mallakaci abin a harshen mu ne na gida muke yin shi ga wannan lokaci mun samu da waɗanda ake ce ma magana jari ce da su jadare suna dai dama
0: wani tasiri wannan hanya ta yi a rayuwarka
2: kuma Allah na shi ko wannan lakwal da Allah ya sana yi ta kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta a cikin wannan aikin na wannan na karantarwa dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe yana da ina da saukin fahimta kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana balle in nace za ni ba yaro a misali da Hausashi ina ganewa kuma yara suna fahimta cikin yarda Allah kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi sai mu gane duka waɗannan abubuwan waɗanda muka yi ta yi su ne ake ta maidowa galtai kuma su ne yanzu ake maidowa mutane ke su ga mutane baki ne mu kuma gare mu mun riga mun sa abu
0: sanarwoyi da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya wanda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari
3: yon kaji kuma mun an yi mana kulaye mun yi kiwon kaji kala kala irin su kajin jamus da sauransu duk mun yi kiwo zomaye mun yi kiwo shi ma an koya mana antrecen na kiwo komi an koya mana an gwada mana abincinsu an gwada mana tartaman ɗinsu ba abinda an ka ɓoye mana an gwada mana komi sun karantar da mu fi sabilillahi sun koya mana abubuwa don abinda ya shafi aikin hannu inda wata ma'aikata take nan maraɗi wadda ake aikin hannu ko da ake koyon wata sana'a malaminmu ke shiga gaba ya kai mu a haɗa mu da ma'aikata mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikwa mun je irin su misalin kamar gidan ashana an kai mu kamar irin su Konko Niger lokacin da ake confiture ɗin nan shi ma an kai mu sun gwaggwada mana komi an kai mu gidan Bargo an kai mu wurare da dama dai an kai mu duk inda ke da wata masana'anta alhamdulillah wallahi mun samu karuwa wurin wani makeri traditional an kai mu wani mai jiman hwata an kai mu duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin maraɗi da sai da aka ba maraɗi na tsohon zama hatta tashi ta koma gan tana gangare hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin maraɗin komi dai ba abin da suka boye mu
0: Hajiya Fatima a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki
3: a nan karatu da muka samu ban ce na yanzu suna samun shabaha akwai waya komin mu da Hausa ne za a yi mana explique sai mun gane dan kaiwa kai mun samu karuwa tare da su mun yi noma rani nan wurin an koya mana mun yi katafarin jardin a shibka mana komi za a ba mu shishibka mu muke ban ruwa in lokacin recolt ya yi amfanin gonar muke hiddawa aka gwada mana inda za mu kai mu saida suwa ya kamata mu saida ma sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannun mu muci nan muke sarrafa shi a local mu gyara shi muci an koya mana yanda ake kananan sana'o'i irin su tofi su kakandari su menene su kwanka su wanke din nan local sai da muka yi shi na ake sau kayan a ba mu mu kwaba da kanmu mu soya a saida nan an koya mu kasuwanci da kala-kala alhamdulillah
0: a ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci
3: an koya mana saka daga kurushe muka zo tricotage wani ɗumkin dara maza an koya musu griyaji da kashku saka kashku wannan na katakon nan dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alkhairi
4: inda ni a wannan lokacin director ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu gidan shi ma ya tura ni shak weekend da samedi matan da never haka zuwa midi da amer credit suwa can nake zuwa matar shi ke koya mana abubuwa wanda ni ma ina koya in zo nan local irin su sake-sake da dumke-dumke in zo in koya masa wa
0: yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantun ruwa biyu inda ake koyar da Faransanci da Hausa. A yin shekarun nan ne kasar Nijar ta sanar da mayar da harshen Hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcinsu. Jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa. Wanda zai ba da dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje. Yallai da dama sun bayyana farin cikinsu a kai. Wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin hirarraki da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin musamman ma ɓangaren gargajiya, sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Musamman ma Salisu Isa, wakilinmu daga Jamhuriyar Nijar, Abdullahi Isa ni da gabatar da shirin nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu da gado. Sai an jiwo.
5: To bayan dalla a gaida Abdullahi Isa yanzu kuma bari mu shakata da wannan.
6: Ana zan ce aure diwan Faransa sasha Hausa Sannan arewaci da Niger su ma duk ana zan ce aure diwan Faransa sasha Hausa A ason kware kware ga aiki daidai radiyon Faransa sasha Hausa Labarun cikin ƙasa da wajenta Birnin mu zuwa ƙauye sai radiyon Faransa sasha Hausa Radiyon Faransa sasha Hausa Allah ya taimake ku a kullum aikin ku ya riga ya dace
5: To madalla sai kuma an jima zamu dawo da shirinmu na karfe 5 amma kamin nan zamu maimaita wasu daga cikin kanun labaran da muka ji Mutuwa Najeriya mai akan Boko Haram sun yi awon gaba da wasu daliban da ke zana jarbawa a jahar Borno inda sojoji ko da jami'an tsaro suka fazama domin neman su dubun dubatar baki ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu yayin da wa'adin da wata kungiya mai kyamar baki ta diba na sanya kafar wando guda da bakin da ba su da takardu zama ke cika a yau duba shugaban Amurka Donald Trump ya zake cewa Iran ta nemi tattaunawa a birnin Doha a yau Talata duka na muka kawo karshen shirin madadin kowa da kowa mai kanku da sanke cewa mu huta lafiya Karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22 gajeren zango
7: Michael Kudison
5: To mai sauraro barkanmu da kasancewa a cikin wannan hanzi ga kanin labaran duniya A Najeriya mai akan Boko Haram sun yawo gaba da wasu daliban da ke zana jarbawar Neko a jihar Borno dubun dubatar baki ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu yayin da wa'adin da wata kungiya mai kyamar baki ta diba na sanya kafar wando guda da bakin da ba su da takardu ke cika a yau shugaban Amurka Donald Trump ya zake cewa Iran ta nemi a tattauna a birnin Doha a yau Talata da musanta haka da Tehran ta yi to ga labaran kamar yadda suke Jami'an tsaro sun bazama daji tare da killace wasu wuraren da nufin ceto dalibai da mayakan ISWAP suka sace bayan wani hari a wata makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Lasa a karamar hukumar askiyar Uba a jihar Borno lokacin daliban ke rubuta jarbawar Neku. Ga rahoton wakilin Mubil Yamin Yusuf.
8: Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da faruwar lamarin inda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Nahum Kennedy sun yi bayyana cewa maharan sun kutsa cikin makarantar tare da buɗe wuta domin tayar da hankalin mutane kafin su shiga azuzuwan makarantar. Ga kuma ƙarin bayanin da ya min.
9: Amma kokarin da kwamishinan 'yan sanda ya yi shi ne ya tura area commander din askiran Uba wanda tare da sojoji da vigilante da kuma CJTF ana kokari a ganin da za a samu wannan yaran da aka tafi da su.
8: Yanzu haka dai akwai bayanai na jami'an tsaro na sojoji suka fita suke nuna cewa an ceto wasu daga cikin waɗannan yara. Wasu daga cikin iyayen sun bayyana halin da suke ciki kamar haka.
10: Bisa ga bayanan da muka sama sun zo da mashina ya kai 45 sun ɗibi malamai guda biyu adadin yan makarantar da suka ɗiba har yanzu ba wanda zai abada number of mutane da suka kwashe.
8: A nata ɓangaren gwamnatin jihar Borno ta bayyana matsayinta kan wannan lamari kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai da tsaron cikin gida Professor Usman Tar ya bayyana.
11: Idan irin karan annoba ya faru ana ba wa jami'an tsaro goyon baya game da bayanan sirri. Ta ina suka gudu da yaran wani gefe ana tambaya mutanen kauyuka idan an samu wannan sirri sai a ba sojoji sai su sintiri su biyo su tare da jami'anmu na civilian jet tare suke tafiya su bi daji su bi kororo su je su yi artabu da wanda suka yi wannan abu.
8: Yayin da ake fafutukar ceto waɗannan ɗalibai akwai wasu ɗalibai yara da wasu mayakan ke riƙe da su bayan sace su a garin Musa wanda ke kusa da wannan gari na Lasa duk a ƙaramar hukumar askira Uba. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
5: Kwamandojin kungiyar ISWAP su 76 sun mika wuya ga dakarun sojin Najeriya arewa maso gabashin kasar sakamakon zafafa hare-haren sama da na ƙasa da rundunar operation haɗin kai ke yi. Kakakin rundunar Captain Muhammad Gwani ya bayyana cewa matsin lamba da dakarun ke yi ya tilastawa 'yan ta'addan watsi da sansanoninsu, kuma yanzu haka an adana manyan jagororin da suka mika wuya don tantancewa da bincikarsu. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ce ta gudanar da soye-soye ta hanyar mayar da ayyukan wasu manyan kungiyoyi a ƙarƙashin ofishin ministoci da zummar janyo hankula na masu son zuba jari a fannoni masu muhimmanci. Umar Sani ya haɗa mana rahoto.
12: Matakin ya biyo bayan zaman taron majalisar ministocin kasar da ya gudana a ƙarshen makon jiya domin sa ido dangane da ayyukan manyan kungiyoyin yara ya ƙasa. Malam Umaru Adamu na kungiyar farafula ta RENAC ya yi ƙarin haske game da wannan shirin.
13: Prime Minister Ahuto ya ce waɗansu projects aka sai a kai lissayi suna diba sun yi ƙarihin minista ma. Yanzu zai sa tunda aka maida su ƙarƙashin waɗannan ministoci kenan zai sa su sa ido su ga wannan ake yi.
12: A cewar Sidi Fodi, wani ɗan fafatukar farafula, idan gwamnati na son cimma burin da ta sa gaba ya zama dole ta saka mutane masu nagarta inda ya dace.
14: Lalle ba wani lahani ba ne kwarai, indai ba a sa mutane nagartattu ba, mutane gogaggu wanda ya zamanta su sai ake zuto wannan proje-proje in za su yana iya samun matsala a cikin ta ya tasu.
12: Shi kuwa Malam Abdulrahman Muhammadu na kungiyar ma'aikatan manyan masana'antu cewa yi bai ga illar wannan sauyin da gwamnatin soji ta samar ba.
15: Projen da ya zo ayyukan da za a yi a wani wuri za a yi shi, al'umma wani amfani za ta ci da wannan proje. Shin kuɗin da proje ya ce zai sawa ya aiki an sa su duka a yi aikin daidai ko ba a yi aiki daidai ba, to wannan gwamnati kaɗai ta iya ta san da wannan ba laifi ba ne.
12: Ko baya ga mai da aikin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ƙarƙashin ofishoshin ministoci daban-daban, taron majalisar ministocin ya kuma taɓo batun ma'aikatan sa kai inda aka ƙara yawa albashinsu daga sefa 50,000 zuwa 70,000 duk wata.
5: Mutane takwas sun mutu sakamakon harin jirgin yaƙi mara matuki da sojojin Mali a yankin Menaka, wanda ya shafi fararen hula da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwa. Rahotanni sun nuna cewa an kai harin ne kusa da garin Tedermen, yayin da ake ci gaba da fargaba kan ƙaruwar asarar rayukan fararen hula sakamakon hare-haren dakarun ƙasar. Mahukuntan Ghana sun gargaɗi mutane da su yi takatsantsan bayan da aka samu saukar ruwan sama mai ƙarfin gaske wadda ta haddasa asarar rayuka aƙalla mutane 3. Bayanai na nuni da cewa ko baya ga asarar rayuka, ambaliyar ta rusa gidaje ta kuma haddasa cikas ga ɓangaren sufuri a birnin Accra a fadar gwamnatin ƙasar. Ayatullahi Idris, ɗaya daga cikin mutanen da ambaliyar ta shafa, shi ne ya yi mana bayani.
16: Mun tashi gashi ruwa ya maimu muna cikin garin Accra. Ni ma nake na tashi yau, gidan mutane duka an cika, ba komai. Muna oke shara, wuzuwa shara cikin ruwa cikin gota, sai in shara ya biye shiga wani wuri, sai ya chok ya kare, sai kuma zai shiga muna. Kuma abin da ya faru yau dai wallahi sai dai Allah dai ya taimake mu, don kayan mu komai duka ya tafi, dunki nake yi shop na mashi duka ruwa ya tafi da shi, kayan da na duka na mutane duka ruwa ya tafi da shi, ba abin da zai yi, sai dai ndugurumin Allah dai ya taimake mu, mu doka da mu gyara garin. Mai gari John Muhammad sai kuma shi mai zugo na ga an kira muna ma yan nadmu su zo su duwa mu, su zo suna cicire muna kaya, ka muna wasu kaya ka ka muna musa, to muna duba ko me zai faru ne, to Allah dai kiyaye.
5: Akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama da kuma zaftarewar kasa da suka addabi birnin Abidjan na Ivory Coast, kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana. Hukumar kashe gobara ta rundunar sojin kasar ta bayyana cewa wannan adadi na mutanen da suka mutu bayani ne na wucin gadi da aka tattara zuwa ranar Juma'a. Tare ake da sashen Hausa na RFI. Yau 30 ga watan Yuni ita ce ranar ƙarshe da masu adawa da baki a Afirka ta Kudu suka baiwa 'yan asalin ƙasashen ƙetare da suke zargi da mamaye guraben ayyukansu da ko su fice daga ƙasar ko kuma su afka musu. To sai dai duk da cewa hukumomin tsaro sun yi alƙawarin ɗaukar matakan da suka dace don kare jama'a, yanzu haka 'yan asalin ƙasashen ƙetare musamman baƙaƙen fata na cikin yanayi na fargaba, kamar da yadda Dr. Rakiya Sa'idu, malama a jami'ar Cape Town, ke cewa
17: akwai fargaba duka ba ma baki ba, duka kowa da kowa, saboda kin san dama duk sanda aka ce za a dan wani zanga-zanga to nan da nan sai a shiga fasa kantina. So yanzu 'yan sanda sun ce su shirya shi shugaban ƴan sanda kamar equivalent ɗin aiki namu ya ce sun kashe wai miliyan 600 rand wurin shirye-shiryen saboda ba za su bar abin da ya faru wancan karen ya faru yanzu ba. To dama dai inda aka fi zargin damuwar kamar irin su Durban ɗin su a nan Cape Town nan dama dai mayor na kamar governor kenan da kuma irin councillors duka sun fito sun yi magana cewa ba sa son wani abu tashin hankali kuma sun baza ƴan sanda.
18: To waɗanne ƙungiyoyi ne kan gaba wajen shirya wannan zanga-zangar?
17: To yanzu dai akwai dai March to March ta sabuwa ce ma to da akwai wadda ta fi ba zafi wata dudula movement amma zinaji sun dan yi shiru sun dan yi sanyi saboda March to March sun yi overtaking.
5: Malama Rakiya Sa'idu kenan daga Cape Town a Afrika ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Iran ta nemi a yi wani zaman tattaunawa a Katara yau Talata duk da musantawar da Tehran ta yi a baya na cewa ba a tsara tattaunawar ba. To sai dai wannan ba shi ne karin farko da ake irin wannan zama ba da kasashen ke kokarin shiga tsakani. To ko wannan karin zaman zai sha bamban da na baya? Tambayar da muka mika masanin siyasar ƙasa da ƙasa kenan Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa daga Najeriya.
19: Wani takardar da aka samu hannu tsakanin Amerika da Iran kuma wanda aka je Switzerland aka sa hannu abubuwa ne wanda aka zayyana cewa a daina yaƙi a bada kwana 60 sai a diddiba abubuwa da ke ciki saboda a samu a zo a daina yaƙi ba tsagaita yaƙi ba a daina kwata-kwata. Za ka ga satin da ya wuce cikin wannan abin da takardar da aka samu hannu an yadda da cewa ƙasar Iran za ta ci gaba da kula da Strait of Hormuz amma kuma sai aka ga jirgin Sri Lanka ta zo ta wuce ƙasar Iran kuma ta harbe ta mukamin missile ɗinta da kuma drone ɗinta kuma ƙasar America sai dalilin haka ita ta kai hari Iran kuma ta kai wa ƙasar business ɗin America da suke Kuwait da kuma Bahrain hari. Wannan abin da suka nema shine dan a samu a ƙara fahimtar juna. Misali za ka ga cewa akwai abubuwa masu muhimmanci issue na Strait of Hormuz da kuma issue na Hezbollah da Lebanon wa'annan guda biyu suna da tsarkakiya.
5: Abdulhakim Garba Funtuwa kenan daga Najeriya. To labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To labarin wasanni ga kuma Madaba. Barka da zuwa Madaba.
20: Sanda kokari. To Morocco ta yi nasarar zuwa zagayen 16 na gasar cin kofin duniya bayan ta doke Netherlands ta ci 3-2 a bugun penalty bayan an tashi wasa kundin doki 1-1 sakamakon duk da ƙarin lokaci kenan. Holland ce ta fara zura kullo a mintuna na 72 bayan hutun rabin lokaci kenan ta nun dan wasan ta Cody Gakpo kafin daga bisani Isa Diop ya rama a ƙarin lokaci. Kasan a mintuna 72 idan ka ci kullo a irin wannan yanayi
5: sai ka dauka
20: kai ga kai nasara
5: abinda kuma ya faru kenan.
20: To mai tsaron ragar Atlas Lion Yasin Bounou ya ceci Morocco a bugun penalty wajen tare kullon Crescencio wato Somerville. Sai dan wasan gaba na Morocco Ismail Saibiri wanda ya jefa bugun karshe tare da tabbatar da nasarar da ci 3-2 kamar da muka faɗa. Da wannan nasara Michael Morocco za ta doka wasan ta na gaba da Canada mai masaukin baki a Houston ranar Asabar. Kasan ita Canada ita ce ta farko da ta haye wannan mataki. Paraguay ta yi waje da Jamus wacce ta lashe gasar sau 4 daga gasar cin kofin duniyar wajen doke ta ci 5-4 a bugun penalty bayan an karkare wasa kunnin doki. Mai tsaron ragar Paraguay Orlando Gil ya tare kullaye 2 daga dan wasan gaba na Arsenal kai Hazard kenan da Nick Woltebet na Newcastle da suka doka wa Jamus. Paraguay din za ta fafata ko dai da Faransa wacce ta lashe gasar har sau 2 ko kuma Sweden wacce ita ba ta lashe ba amma ta taba zuwa na 2 a shekaran 1958 a wasan zagayen 16 din a Philadelphia ranar Asabar suma. To a daren yau Faransa za ta fafata da Sweden yayin da Cote d'Ivoire za ta hadu da Norway. Tun farko tawagar Brazil ta tsallaka zuwa matakin 16 a gasar lashe kofin duniyan bayan ta samu nasara akan Japan da ci 2-1 a karawar da suka yi a zagayen 32 kasan zagaye 32 nan sabon salo da aka zo da shi ne eh bungiyoyi duk kafin karawar su yazo sai sun dan huta to dan wasan gaba na kungiyar kullon kafa ta Arsenal Gabriel Martinelli ni shine da ya jefa wa Brazil din kullo ta biyu ana dab da kammala wasan a lokacin ana 1-1 kunnen doki tunda farko dai Japan ce ta fara jefa kullo a ragar Brazil ta hannun Kaisho Sano a mintuna na 29 da fara wasa sai dai bayan dawowa daga hutun rabin lokaci Casemiro ya farke mata a mintuna na 58 kafin daga bisani Gabriel wato Martinelli ya kara a mintuna na 95 inda aka tashi 2-1 da wannan nasara dai yanzu Brazil ta tsallaka zagayen 16 inda take jiran ko dai Ivory Coast da muka fada ko Norway da za su fafata anjima a zagaye na biyun yanzu dai Japan da Germany da Holland sun bi sauran Africa ta kudu wajen ficewa daga gasar yayin da Canada da Brazil da Paraguay da kuma Morocco suka je zagaye na biyu Saudi Arabia wato shugaban hukumar kullon kafa ta Saudi Yasir Al-Misahil ya sanar da murabus sakamakon fitar da tawagar Green Falcons din daga gasar cin kofin duniya tun zagaye na farko Saudi ta kare a kasan teburin rukunin ha da maki biyu kacal bayan kunnen doki 2-2 da suka hada da wanda Paraguay suka yi canjaras da kuma babu ci tsakanin ta da Kibber
1: to mun gode gore
20: da gaskiya da Spain ta mata
1: to mun gode gore da gaskiya maraba
20: madalla
21: RFI
1: to Abdurrahman yana can birnin New York kuma ya ga yadda aka yi tsakanin Morocco da Netherlands
22: Morocco ta sake kafa sabon tarihi a bana inda ta zama kasa ta farko daga nahiyar Afirka da ta samu gurbi a zagayen 16 a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya dake gudana a nan Amurka da Canada da Mexico bayan ta doke Netherlands da ci 3-2 a bugun penalty bayan sun tashi 1-1 a fafatawar sama da minti 90 kasashen biyu sun kuma kara dokar minti 30 babu ci lamarin da yasa aka kai ga bugun penalty jim kadan dai da tashi wasan na zanta da wasu daga cikin magoya bayan kasar Morocco ga kuma irin murnar da suka bayyana mun
23: ka annaki tafrahin al yau
24: farha kabira farha kabira lil aila kamla ma'a al intisar
22: take cewa ina cikin gagarumin farin ciki sakamakon nasarar da muka samu nasara ce ga Morocco da kuma nahiyar Afrika baki daya
23: افريقي
24: للمغرب اولا وللجميع الافريقي اكيد
25: اليوم فرحنا المغرب وباقي غيفرحنا اجان دجان دجان
22: ita ma wannan ta bayyana farin cikin ta ne tare da fadin yadda suke alfari da kasar su ta Morocco
25: Allah alkas ga tkun arabiya gras morocco
23: shukran shukran
24: afriqiya
23: shukran
22: to nan kuma wani dattijo ne cikin hawaye shi ma yake fadin cewa bai taba jin dadi a rayuwarsa ba kamar wanda ya ji a yau din nan bayan sun samu nasarar a kan Netherlands yayin da kuma yace kofin duniya a bana Morocco ce za ta dauka
26: We are the best. Okay. We're going to win the World Cup.
23: Oh, really?
26: We're going to win the World Cup. So we're going to take the cup to Morocco.
22: Yake cewa mu ne zakakurai. Zamu lashe kofin duniya. Zamu tafi da kofin har zuwa can kasar Morocco. Ina cikin gagarumin farin ciki. Wannan ne farin ciki mafi girma a rayuwata. Kasata ta kafa tarihi. Ta ci sa
26: Netherlands. In a World Cup. Hasta.
22: Yanzu aka dai Morocco za ta hadu da Canada a ranar Asabar mai zuwa domin fafatawa a matakin zagayen kasashe 16 a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
1: To madalla gaida Abdurrahman daga can Amurka ga wannan sako.
18: Duk da cewa an samu faduwar farashin danyen man fetur a kasuwar duniya sakamakon sulhu tsakanin Amurka da Iran, har yanzu ana ci gaba da fama da tsadar wannan makamashi a mafi yawan kasashen duniya. A Najeriya, tuni hukumar kare masu amfani da kayan masarufi ta kasar ta gargadin cewa ko dai dillalan mai su karya farashi ko kuma ta dauki matakan ladabtarwa akan su. Ko yaya farashin mai yake a yankunan ku? Waɗannan matakai kuke fatan ganin an dauka domin samar da sauki sakamakon yadda lamuran suka fara daidaita a kasuwar duniya? Muna dakon ra'ayoyinku kamar da yadda aka saba akan lambar mu ta WhatsApp ko kuma shafin mu na Facebook a RFI Hausa.
1: To sai kuma shirinmu na gaba.

0: Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin da bisa rada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci al'adunmu zamantakewa na yau da kullum a yau shirin zai duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a Niger da aka bude a cikin yankunan kasar da nufin bunƙasa al'adu ta hanyar koyar da dalibai cikin harsunan gida sannan da koyar da su sana'o'i na gargajiya sai ku biyo mu tumadulla shirin namu ne kamar yadda aka ji da farko zamu duba makomar makarantun gwaji na harsunan gida a jamhuriyar Niger da aka bude a cikin yankunan kasar har da na harshen Hausa da nufin bunƙasa al'adu makarantun da suka samu tagomashi a shekarun 1980 tun a shekara ta 1972 ne Niger da kasar Tanzania suka dauki niyyar yin wannan gwaji na karantawa cikin harsunan Swahili da Hausa Niger ta soma nata shirin ne a shekarar 1979 maradin a cikin inda aka bude makarantar koyar da harsunan gida ko malam Bracho ba ɗaya daga cikin malaman ya bayyana mana dalilan bude wannan makaranta
1: abun da yasa aka kafa makarantu na experimental ake ce musu da faruwa to makaranta ce ta gwaji za a yi kamar aiki da Hausa za a koya ma yaran Hausa amma tahiye da al'adunsu da ayyuka na al'adarsu a gaba daya cikin makarantar za a samu inda ake koya ira saka kiwo noma duk abin da dai galgajin mu ta dauka za a koya shi da sauran waƙe-waƙe da theater da karin magana da akwai littattafai da yawa da muke aiki da su a da littattafai ne na Hausa wani yawanci dai daga Najeriya ma dai suka zo mana kamar su magana jari ce ana samun abubuwa cikin su to kuma an koya ma malamai fasahar duk in do sun doko kamar jigo na hira to duk kowane jigo a cikin shi ana samun ka hudda kamar karin magana ko kuma wani abu na kamar dan theater haka wanda zai ja hankalin yara yawa ko kuma wani waƙe-waƙe da a cikin jigo ake samun a hiddo shi a da
0: Malam Bracho ma ana iya cewa ko an samu sauyi ta fuskar tarbiyya ko al'adu
1: insha Allah wannan abu ya sa Hausa ta bunƙasa bisa ga karantaswa kamar yadda yara suke amfani da ita ta hanyar boko kwarai abun ya bunƙasa ya ƙayatar da yara tunda da farko mutane ba su ganiya amma daga baya su yaran da sun kai karatun sun san akwai amfani cikin shi saboda Hausa tana sawa su gane da wannan turancin ba tare da matsala ba insha Allah kamar wajen lissahi yaro yana iya lissahi ba matsala kuma zai yi yaran Faransanci da sauri ba tare da wani tsoro ba tunda ya riga ya saba magana da harshen shi
0: daga cikin ɗaliban farko akwai Ali Musa wanda yanzu shi ma malamin makaranta ne ya kuma fayyace mana amfanin da ya samu a cikin koyon harshen gida haka da al'adun da ya rike da ma tsokacinsa akan koma bayan da wannan tsarin ya samu na raya al'adu da harshe
2: to ina ma Allah godiya da mu ne muka fara bude wannan lakwal din mu ne dalibai na harko kuma Allah ya sa har yanzu muna raye kuma lakwal din tana tahiya ga wannan lokaci dai lakwal ce wanda ta harshen Hausa ya yi yawa da shine ake karantar da mu dukkan abubuwan daga tarihi kan lissahi da dukkan abubuwa na dai karantarwa akan Hausa ne ake mana shi alhamdulillah kuma cikin wannan abubuwa muna samun karuwa da dama tami saboda dukkan wasu abubuwa ma muna gudanar da su kan wasan kwaikwayo akwai wasu waɗanda muke a wasan kwaikwayo nan muke gane wasu tarihi muke wasu wasanni da wasu abun gane al'ada waɗanda suke azamu ga hanya
0: to ko waɗanne littattafai ne kuke amfani da su a wancan lokaci
2: abin da ya shahi dai a harkar al'adu akwai gatana akwai abin da ya shahi wasan kwaikwayo da waƙoƙi da dukkan dai wasu abubuwa waɗanda na kunni ya girma kaka duka muna yin su kuma a lokacin nan amma aka ta hajjara ba ake na tsakanin lakwal da lakwal kuma Allah na shi kuma muna samun tasiri bisa ga abin saboda mu mallakaci abin a harshen mu ne na gida muke yin shi ga wannan lokaci mun samu da waɗanda ake ce ma magana jarice da su jadare suna dai dama
0: wani tasiri wannan hanyar ta yi a rayuwarka
2: kuma Allah na shi ko wannan lakwal da Allah ya sana yi ta kuma sai Allah ya kaddara na zama malamin makaranta a cikin wannan aikin na wannan na karantarwa dukkan abin da zan yi gaskiya yana zo mana a sauƙaƙe yana da ina da saukin fahimta kuma da ba yaro horo akan abin da zai karantarwa, saboda ko menene za ya zo mana a sauƙaƙe yake zo mana, balle in nace za ni ba yaro a misali da Hausa shi ina ganewa, kuma yara suna fahimta cikin yanzu Allah. Kuma sai muna gani yanzu duk ma wasan kwaikwayon da ake yi, sai mu gani duka waɗannan abubuwan ne waɗanda muka yi ta yi, su ne ake ta maidowa, kuma su ne yanzu ake maidowa mutane ke su ga mutane baƙi ne, mu kuma gare mu mu rage masa abu.
0: Sanarwoyi da dama ne na gargajiya da al'adu makarantun suka koyar, kuma Hajiya Fatima Garba na daga cikin waɗanda suka ci moriyar sana'o'i da ta koya, wadda ta koka da rashin samun makarantun sakandare da gaba da sakandare akan wannan tsari.
3: Yon kaji kuma mun an yi mana fulaye, mun yi kiwon kaji kala kala, irin su kajin jamus da sauransu, duk mun yi kiwo, zomaye mun yi kiwo, shi ma an koya mana antrecen na kiwo, komi an koya mana, an gwada mana abincinsu, an gwada mana tarattaman ɗinsu, ba abin da an ka ɓoye mana, an gwada mana komi. Sun karantar da mu fi sabilillahi, sun koya mana abubuwa don abin da ya shafi aikin hannu. Inda wata ma'aikata take nan Maradi wadda ake aikin hannu, ko da ake koyon wata sana'a, malamin mu ke shiga gaba ya kai mu a haɗa mu da ma'aikata, mu musu tambayoyi kuma su gaya mana din da suke aikwa. Mun je irin su misalin kamar gidan Ashana an kai mu, kamar irin su Konko Niger lokacin da ake confiture ɗin nan, shi ma an kai mu, sun gwaggwada mana komi. An kai mu gidan Bargo, an kai mu wurare da dama dai an kai mu, duk inda ke da wata masana'anta. Alhamdulillah, wallahi mun samu ƙaruwa. Wurin wani makeri traditional an kai mu, wani mai jiman hwata an kai mu, duk wata sana'a ta hannu babu inda ba a kai mu ba. Duk wani tsohon tarihin da ya shafi garin Maradi da sai da aka ba mu. Maradi na tsohon zama, hatta tashi ta koma tana gangare, hatta tashi ta koma nan farkon sunan garin Maradin. Komi dai ba abin da suka ɓoye mu.
0: Hajiya Fatima, a wancan lokacin ko akwai kyakkyawar fahimta a cewarki?
3: A nan karatu da muka samu ban ce na yanzu suna samun shaba, akwai waya. Komin mu da Hausa ne za a yi mana, a yi mana explique sai mun gane. Dan kaiwa kai mun samu ƙaruwa tare da su. Mun yi noma rani nan wurin an koya mana, mun yi katafariyar jardin. A shibka mana komi za a ba mu shishibka, mu muke ban ruwa. In lokacin recall ta yi, kumhanin gonar muke hiddawa. Aka gwada mana inda za mu kai mu saida, suwa ya kamata mu saida ma. Sauran kuma aka gwada mana inda za mu yi mu gyara shi da hannuwanmu mu ci. Nan muke sarrafa shi a lokal mu gyara shi mu ci. An koya mana yadda ake ƙananan sana'o'i, irin su tofi, su kakan daɗi, su menene, su kwanka, su fanke, duk nan lokal sai da muka yi shi. Na ake sawo kayan, a ba mu mu kwaɓa da kanmu mu soya, a saida nan. An koya mu kasuwanci da kala kala, alhamdulillah.
0: A ƙarshe dai Hajiya Fatima tana mai tabbatar da cewa sun amfana matuƙa a wancan lokaci.
3: An koya mana saƙa daga kuroshe, muka zo tricotage, wani ɗumkin dara. Maza an koya musu giriyaji da kashku, saƙa kashku wannan na katakon nan. Dai ayyukan hannu dai alhamdulillah an koya mana da dama wallahi. Sai dai muna fatan dai Allah ya saka musu da alheri.
4: Inda ni a wannan lokacin direktar ma da ya ga ina da fahimta aikin hannu, gidan shi ma ya tura ni shaku weekend da samji matan da never haka zuwa Medi da Amer Credit suwa can nake zuwa, matar shi ke koya mana abubuwa wanda ni ma ina koya in zo na lokal, irin su sake sake da dumke dumke in zo in koya masa wa.
0: Yanzu haka dai gwamnati na son farfado da irin wancan tsarin ta hanyar mayar da wasu makarantun ruwa biyu inda ake koyar da Faransanci da Hausa. A yin shekarun nan ne kasar Nijar ta sanar da mayar da harshen Hausa da cewa ya zama wajibi a ƙarfafa koyar da shi a cikin makarantu, sannan da samar da littattafai a kowane fanni musamman ɓangaren kimiyya da fasaha da ake da ƙaramcinsu. Jama'a da dama na fatan ganin hakan zai ɗorewa, wanda zai ba da dama na bunƙasa al'adunmu da kuma samar wa matasa hanyoyin da za su iya gano darajar al'adu na gida da na waje. Yallai da dama sun bayyana farin cikinsu a kai, wanda nan gaba a ci gaban shirin za mu kawo muku wasu daga cikin jirage da muka samu da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan fannin, musamman ma ɓangaren gargajiya, sarakunan gargajiya da waɗanda ke faɗa a ji a wannan ɓangaren. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin, a madadin kowa da kowa, musamman ma Salisu Isa, wakilinmu daga Jamhuriyar Nijar, Abdullahi Isa ni da gabatar da shirin nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu da gado. Sai an jiwo.
5: To bayan dalla a gaida Abdullahi Isa yanzu kuma bari mu shakata da wannan.
6: Ana zance a radiyon Faransa Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai radiyon Faransa sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai radiyon Faransa sashen Hausa. Radiyon Faransa sashen Hausa. Allah ya taimake ku a kullum, aikin ku ya riga ya dace.
5: To madalla sai kuma anjima za mu dawo da shirinmu na karfe 5 amma kamin nan za mu maimaita wasu daga cikin kanun labaran da muka ji. Mutuwa Najeriya mayakan Boko Haram sun yi awon gaba da wasu ɗaliban da ke zana jarabawa a jihar Borno, inda sojoji ko da jami'an tsaro suka fa zama domin neman su. Dubun dubatar baki ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu a yayin da wa'adin da wata kungiya mai kyamar baki ta diba na sanya kafar rondo guda da bakin da ba su da takardu zama ke cika a yau. Duba shugaban Amurka Donald Trump ya zake cewa Iran ta nemi tattaunawa a birnin Doha a yau Talata. Duka-duka na muka kawo ƙarshen shirin madadin kowa da kowa Michael ku da sanke cewa mu huta lafiya. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19:22 gajeren zango.
7: Michael Kudison.
5: To mai sauraro barkanmu da kasancewa a cikin wannan hanzi ga kanin labaran duniya. A Najeriya mayakan Boko Haram sun yi awon gaba da wasu ɗaliban da ke zana jarabawar Neko a jihar Borno. Dubun dubatar baki ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu.